0: yani hai yandi yalaning khidre
1: imai be ma adu gi bwa dana matam matam gi phibam phibang gi wani mi yang khalak pasi ga sanana ba thong asoba apak pa sa da ba yari bro
0: sara su khara thaidok thajin tawraga sabadi yada bra sini dai di
1: adu di saga da ba office gi silang ma mi singi ma thau ni
0: adu ni hainari ba se makhoi do upalama gi maman khangani bugi wani be ma nang su ni ko ming ga di ne lai nam bi baba ima hoi do lai su upalwa pal ga luna tawram da umali adu ga di chao khraba hingkhol do lai ma ta houdi ne
1: ming di abong na thon biram ani baba na hai ba da ise ima na iru jabi ba da sapon thadok pa hi khek sing di ye sapon manam nung si ba du da abong na ise manam nung si da na lai nam bi khau phira mi ne
0: abok to sapon manam khang da ja la
1: ka ya khang amoi abok ti sapon mangena na punsi gi sapon pai khi di
0: lai nam bi aina khalam ba ga ming na si na ima gi thabak ping bagi samjin bagi mawongam de dum ulle he
1: ai khoi ma di ping ra jane a tamo sa do ing ba ni
0: kari jang phong do ri
1: kari jani hangam lai hawai thak lai yong sak lai
0: alu lai tro
1: lai lok lai su lai
0: iro lo aduga nga me ta ngau lo
1: hangam pat khi do ri hangam thong si ra na khali ba
0: adu we ra ga ai ngon da kari jani nge na hangi lo
1: asi dang hai ba da sa iro lagi hangam su thong agi
0: adu oraga aigi hangam su thong do ge tamu gi iro lagi haidi yatra imin ngo
1: adu oraga hana na kari kari lai hangdra su iron basani ngi haibi yadro kaisu lai tabas da ne wa ha oni hengang ne tamu gi imana basina tina ba yang waram ni
0: imana ba khuding makna di ne ai si loin yai ni be ma
1: o ai ngonda yet pi bai wani ne
0: ibe ma se phare se ai ngak ta tumi le hello ai wakhal yam nungai te ko kam tau ra ga kana da har ga khunang pam bi se kan ga da ge se ai amok ta khang gi ge
1: khalu ra nu gyan ge dauri se miyam gi ni yan be ya roi hai sina miyam gi mayuk ta lai ba na tarak tu ne ba se kan ta khan bi ru ra nu ate ya te lam da di u wa ka ya hon dra ba ni na u tha ba gi u yan da ba gi wa pham hak sin la na ba ya ado ai khoi swai di khara lai thok pa su ya ri da
0: ibe ma nang si su khang re da nangna hairiba u houdaba lam hairiba do matam amada hauramani ne thaina gi ahallaman singna tungi khandana masa masa gi ngai ha ki oijaba khanduna yanthak ki bunga tani ne ngasi masa masu singna sabagi ising phangdabagi ising kangbadagi pambi kaya houdaba machi machi marbumi onchilakwadagi khudong thiba mayok nariba se nangdi khangdrai mi nangbo
1: pham phamna yongsa khepi ose hanga hanga manbiro ai iru jaru rage
0: ai wa se tarabro
1: tai tai hoji hoji ki ai wa su khara tabi yo che
0: tai tai ta di ta da na ba
1: ai na taru da na kai do do no ai na kari ta wangam do no ba
0: koi ne nang na kari su ta wangam da ba di ya ya ba do phibam ma se nang su khang jel lo ba mi pung khuding mak phibam ma se wa pham ma se khang na ba di khara na prakriti da upal wa pal da akai ba pirak ta ba yai khara na kan na ba honar pa su yai khara na khoi dong na tumin na dum lai ki ba ju ya ya ba do
1: i ru je na ba sa po lai tra ba ni ne a soi ba lupa tra nga ga ya wi ri bro
0: khung nang se yan di yala nin khid re da
1: ai na hai zaba di ta di ho lupa tra kun da piro o
0: ai na hai ba di nang ju ta di ne ko khong rao hi go ki phuri khau du da yau ba ne adu da yau ba

0: tamo che hom chong ti yeng gi ne se simena ne akwe club ki ai de gi sina maning gi association adu gi ne adu ga sina ne meira gi ne tamo marul chin che am ti yeng gi ai na adu di sorry tamo marul chin che am ti yeng gi man han dre bane ba hong nang si kan biu tham biu hai ba di man han ba
1: Subject request to preserve banyan tree. Yare, singare.
0: Ado tamo, sidanana amu banyan ko hydre. Konang pambi sum hanba. Sibu yagadre tamo.
1: Yai, kaisu kaide dasi, kaisu kaide.
2: Nore.
0: Ite ma.
2: Sa phansi. Nahandi, nangonda sa pitha odie dana. Ai, ipam yoram dawi.
0: Tamo, adu hakmandro. Ai, chaya na pam thakkan sunate.

Asem bimlagi konjel tabiri. Anisubu da kudol tam jari. Nuza kanagi cenglau no. Tabiyu, nongai biyu, nongai tem pahari ki konjel ni.